Nam doma ibu ti Aotearoa, esengat me vede rungendo ay nam butu rana nikaka muraki, na vetu tu ke kamuraki kina. Kem kako baka bota ni mai lutu ni bata ni ngende me ka bingarabi, kako ngan rebo makun rubaka, kwa na rao ni bitar tarmai kiri Pacific Media Network, ana nam bani telefoni sanga ni saumi, saiba walu saiba saiba, vitu ono tolu tolu barua, walu walu mai kina kata ni meri liba liba, complaint@pmn.co.nz. Se walu walu ka bako ta mai kina kata ni meri, viwa vitu ono, saiba ndua, manukau, rua rua bandua, eo kalandi, rao ni ko bitar tarbondo nulu kiri Broadcasting Standards Authority and a Saiba Walu Saiba Saiba. Tol ono ono, viwa dio ono, sisikoban ono to website bsa.govt.nz. Nwe kundu kethe bakongo, menendo bakedo ringa and lomba ni rusin unasinga. Menengo na abakadur kire nubingarabi. Se prokramu ni kathikadibaki kakundu bakitiko.

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Ni sambulu bina kase kongo na non dei tutu ni gito na kavni kua. E savonga dei taki ni na waiduri ke de viti na walu na gito ni timini swaya shipping Fijian drue na mba ki wou. E na numita umanda ni na rao ni musuki sombu ne wili wili ni gito e waiduri na non dobo nua. Ni sangatiko ni matata na itubu tubu ni sotsota ni Super Rugby Pacific. E kaina bunilewa ni drua o Jeff Miller ni sangatiko na non rato tubu tubu bai labo. Merto kako ni wanui nui wakatamba kindua ki nei labo e warutaka maina songsongo ni rakavie burubura sena World Rugby ka merto warambai lebutaka na nonrato burubura ni labo. Nanrua enangito kena timini Highlanders en katini katolu ni singa ni vulofe proere na bakibo na matai ni nonrato ngito na sotsota ni Super Rugby Pacific na bakibo. E mai vingo manei dho vini ndo ngito ua sive na mbakingo e na sotsota ni Pro D2 mai warani se o setare ki mbitu niata. E buken sarwale vo mbitu niata na nonrato la ki Waitavi e na finala na nona kalavo mai warani se na province. E wakasama, e wakasa kiti ni vosota na nona ngito mbitu niata ka mani soli ki na vikoe na idho viongo. E sa ndingi talanga o mbitu niata e na squad ni Fiji Water Flying Fijians na ngito kena timini Chapani e na kerosa nga bulka wani singa ni bulongo kena Northern Tour ni na sota na timini Viti kena timini Varanise Islandi ke Itali e na bula o November. E mai rawata na metalikola e na limisanga bulu na meet na freestyle e na sota ni New Zealand Short Course Age Championships mai New Zealandi o Grace Callan. Na ngone leo ngo singa yamba kitini kawa kavulitiko e na Jane Ryan College. E rawata na metalikolo Callan e na ngona e rosa nga buka ono po indi ndo vitu na sekondi. E maru tagabale vo Callan ni mai nganga e na sotsoto ngo e kayo koe ni na buke koe wale vo e na nona wawarau ki na sotsoto ni Youth Olympic Games kana waidhuri Senegal e na katolu sanga buka ndo ni singa ni bulo ngo kana ngai dhaba e na katini katolu ni singa ni bulo November. Arto na gito na finala na sotsota ni MSG Prime Minister's Cup na timini Bulla Boys go na norto wanduka na timini New Caledonia na kai rua kei dua dinangani a liutoka orto na bulangi na dua kei senga. E romai wadhuruma na kai ni timini Viti o Scott Wara kei Maikandau karto menganga kina na timini Viti. Na timini Bulla Boys na sota ke na timi Kanganga na mbakisa oti na timini Vanuatu na finala na kavini Mataka na rara na HFC Bank Stadium na Koroturanga e Suwa. Ninda tiku nga na sotsotongo na MSG Prime Minister's Cup na timini Marama na Fiji Coolers ratonga gatalinga ve New Caledonia arto anruka ve arto na timini Papua New Guinea na kai wake isenga karto anruka ve Vanuatu kena timini yatu Solomoni ena kaindua keisenga. Mai dhabo na norto Waitavi na sotsotongo nerto menganga ve New Caledonia ena kaindua keisenga. Sai kota langore na itakitaki, mai na tambane ningito ena kavni kuonom nindanu vingaravi asinate waningolo. Nisambu.

Amanaviti, ini 75 ena tini karua na miniti. Iyo ni tukutuku, tukutuku ni vei songo esu ena waka edhoritiko ena madha asaranga mengo, madha mengo, yengo, na singa moni tiki ni tusiti, utukuna tiki madha mengo, mbalete ninda na marotaka tiki na nanda vwasa, na madha oni na vwasa waka viti ni silandi, kana tekutiki tiko ena singa tambu saranga ngo. I ortono wekanda wekanda to umena sana baka turango ra ertono baka ato sanguti kona moni tike na tusi te o kalandi o wambote ninda na ngole kina Ministry of Pacific Peoples na nonda to Facebook page and na redi talanga kina na vei songo iso e baka idori tiko na vei sai New Zealand ike de sara en na lomani mava ome ongo moni tike na tusi te o kalandi ne kalima kina ika ono ni okoto and the Manurewa Library. Manurewa Library, Hill Road in Manurewa. Maina tini na mataka ina wana kalokone kavi ina waka dhirtikina na Vosa sessions, cultural showcase, children's activities, stories and traditions kina community engagement. Ya watongo na vika tonga itoko na nondo to posta na wekanda minasana baka turango ra join us as we celebrate Fijian Language Week, an annual celebration that promotes the use and preservation of the indigenous language of the Fijian people, alongside English and Fiji Hindi. In New Zealand, it highlights the culture and identity of the Fijian diaspora, fostering intergenerational learning and community connection. Yeah? Nanongo wasa, mitika wumai wale, kamo wasataka, kameo wasataka, enavisinga. My language starts at home, and I need to speak it every day. And wabnu nakataki arto tiko na vei I kambani ke dengo na vei songsongongo na arto vei toko ni tiko veira na wekanda leo ni esana baka turang ora e Aotearoa. Manurewa Local Board arto na Manurewa Pan Pacific wakatalaki na the Ministry for Pacific Peoples Southpack Freight Admore Investment Limited kena yora ya sana ora Aotearoa. Yora sandina tataka ba ko ti luke ke na mata bu wale na bali ke na ba ko ti mai na tu tu kongo I bali wale si en ngai ka ti ba ki wasa mata le tiko en e ka ni ko ni ka ko ni ngol na tu ranga na marama ke ko ni ti ko ka ti manu rewa se ni ti ko ko kalandi ona via la ki ti rei da se ni vito ko ni veira na rto na wekanda ma na sa na ba tu ranga ra en moni ti ranga ki na tu city ni kalima ne ka ona ma na tini na mataka in wana kloko ne kavi Manurewa Library goitiko na Hill Road e Manurewa ni ngole ani ni rivito ko ni en ve songo ke desa rato na vaka dortiko na singoya singoroya vinak vinak sorvo levo en ngai kadi vaki malua na non rato na vaka songo tel tinga no we kandar to irna marama leonia sorvo vaka turango lo mai viti sartiko rongo en New Zealand ni mbula vinak meni viti kina kete sara na ve yanu yanu talenga nimbula nimbula vinaka sanga talinga iro rongo tendo na tukutuku mai vira ena kavini kua ke baka ngai rangala la na ngai tavi mai merna ngande tu mai I valni walesi ena kavini kua nimbula nimbula vinaka sibina lima na tini kono no na miniti wonga ni de lain doki doki matani singa vo and Vata lubi vitin ve kavni vaga rumbuka. Maina tolu ina tin kurua na mbongi levu ni mbula ni mbula vinaka. Saiva walu nan rao. Saiva, lima, tolu.

75 ena ro sanga volkandoan na minity ni mbola ni mbola vinaka na nonro to itukutuku na maramani asana wakaturanga olo maiviti ngona lo maramani lo maiviti Fiji Expo e West Auckland ena Rake Auckland ena singa Vukelulu. Vukelulu na ika vitu ni okotawa, mena tini na mataka, ina vana kaloko ni kavi, ngo ina baka idhuru tiki na nondoto baka raita kitha kitha nilinga, ina Pacifica Arts Center, number rua, Mount Lebanon Lane, Henderson. Ina Vukelulu na ika vitu ni okotawa, mena tini na mataka, ina vana kaloko, ina kavi. Ato na vulite ki imbe, sasa, kina vitha kitha kitha nilinga taleso. Yeah. Ni kutoka nomini sisi veni. Yeah. Dana pina kamoni kukesh chika ni indela ulo kwa isa kia na FPOS facilities. Eh? Yo ya. Food stalls na chikina. Artona meke taliti nga. Kia artona adana. Artona tala no taliti nga. Eh? Storytelling. Yo ya. Vuki lulu. Na ikavitu ni okotova. Number rua. Mount Lebanon Lane. Henderson. Uya na vunu itikina na Pacifica Arts Center. Vuki lulu ya. Nitonga sarto kwa ya. Ya na theba kia okalandi. Marama ni loma iviti Fiji Expo. Ya na theba kia okalandi. Ya na singa lotulevu. Na lotulevu na ikawalu ni okotova. Tini na mataka. Inafana kaluka na ikavi. Ya na Mangere Arts Center. Garona ni kakuna numa ni Mangere Center Park. Senga, Mangere Arts Center. Ngoiti kuna tutu ni sala ni Bader Drive kina Ollie Avenue e Mangere. Tutu ni sala ni corner of Bader Drive and Ollie Avenue e Mangere. Lotu levu ni kawalu ni okotopo. Maina tini na matanki na vana kaloko e neka vyerta na volite ki sasa na imbe kina vei matangali thakathaka nilinga tale so. Yeah. En ratalanga ni nivoli kakana kina to na meke talitinga kina nanda maraman lo may viti storytelling talitinga arto niyo aya rua na vunua singa buke lulu may na ra ki okalandi Pacific Arts Center may Henderson ibsata rua number rua Mount Lebanon Lane Henderson na lotulebu en na Mangere Arts Center, corner of Bader Drive and Ollie Avenue e Mangere. Ana lutu levo mai na tini na matake na vana kaloko. Ina eka visa nuitaka ni roni ni vitu kutuku nitaka ya ni ngole nitalanga ni kina waka leo levo ya, ni levo kambula bira na marama weka munira ngole tingu iwanua. Ok, wamboto ni oni na kinda dhalo sara ke waka isa ni ndana tukutuku ngole miwanua oni nange ngole na singa rua ya ayo tabale, ayo tina say rusi, ya na nomni vikila yirta langa ni vikari kaya ayerna tiko ikea na kanda tramda na sera ya no boys non gundina featuring Natalie Raikandroka ya no PMN Fiji pamana viti

0: Så, kom hit och ta en billig billig. Jag sa att ni kan göra minuter med honom när klockan. När kommer ni gå klart ni vunga vi kan ni inte såna reda ni så runga det talenga. När någon ding ding na turanga kapitan inte katiko na All Blacks. När team ni råkar vi ne All Blacks under när runga det sarmanda när kommer ni kolla inte mana.
1: Yeah, blues have always been on my heart. Like I have really good mates that have played there, Rico, Mamba, and I've always thought how awesome it would be to play. So I've been really blessed to be in this opportunity to go to the Blues, and I'm just really grateful for the management and the team at the HQ just for giving me this chance.
0: I promise. Kavna wale wa adi savea ye sandaronga tika sa nanon ding ding me sa me lewe ni Auckland Blues ye avina wale wa adi ronga de wili kitingo no ve comments eh ye ye somebody ka kun ni vikim ni na hurricane city ni mbumaro te komandanga ni sambo nga vako kenda vako and assist and the brother cities to la ye so te kuna once a hurricane always a hurricane ye sa pagador ko ng dingding esa na yung gito o takukwe na kalawo ni Rakavi ng Auckland Blues binaka binaka wali bula ni bula binaka iyo libo sartiko na tukutuku pagkanto mong bula ay nandesa ni koro sartinga nandesa ni koro o kila waka libo sartiko na waka talaka na lamba na tukutuk ni lamba rong sartike na pagalibo na kornila vango kalandi na vidal mada o eniliu na may manurewa na vano wakaititikina ra tiko bole kata tiko tiki betalanga na vono ya evite na wekanda rongo tel mengo me papa toe bole kata tok ngana ni tesa ni korongo kata lagi me gleninis na bongi na rasa na asanga ni mata tiko mai se da ve vakavuna na non rasa ali atho tiko na vi vakamati e vakai sa kanivisi nga na vi kasa ngan indurundando rongo sa tu ni tukutuku na vi singa sa ato sartungango ato sartungan na vi singa gato sartungan na non di tiko tiko na vunu anda anda tiko tikiwa non desa ni koro sa nga sa ato tikina sa kito o baka mamastika yan ni na hindi lang tivil ni vingarabin tangkanggaroni so nung una nanda na roni inda vitiki vikir na talera sa nga ninda kay vitivata suwer na toki ningele suwer ang walmi vunu atentale so menda doon na numir na maso sa nanguna na napakambula sa kwasan pa nga yan kanda ando vikila ikirto na tiko iti sa mundo iyo kito ando pakambula nga pakamode iya iya so ay sanda sarkila sarnedanda so kenda vikila yada sanda nando ubi wasi sara nakakana ratagtikiani ratagtik talaga amay iya watu iya nwenda na ngwali tiko nanda wakana nanu na kapniko wira na nangwane wira na isulisoli ralio ni vuvali as tiki nungo na lenga as tiki nungo na tuku ni lamba iyo and na ngusinga ni ko and then dolo manira mendando kile ira mendando ni mendando wakile tiki kenda veira mendando tarong talinga revira talinga so nungo na mendando gero ngo zemburu urto mata wale mamarao ang kenda dala sayado na lenga isa kito siyang sarangani kila ni ato tiko ngo mendando wale iya mendan do vire ready then do vire ready then do viva kilitaki the muscle kira talaga andan na numir na mas mabuti kaya dasin kila dasangan kila na nakinim bula lakudurumatiko iya rani na matan rendre na matan rendre din da sota da viva kong bula taki da viva kong bula taki yung dasin da kila na nandakin da kita nimbula lakudurumatiko na visinga iyo sarto kere bi busa tik mengo na maramboni wala e osa sa sarto osa sartinga na kami ko donu binaka donu binaka ke mi sa lolo mutu ani bi ir ke sar na marama ni sa na ko turango lu mi bite sar tik ko rango ki ke mo ni telanga na leoni super craft center o bom bo ni ra leo li mo sa ko bul telanga ke la ni so sar tik ngo sa sa ngel ko tumbe ko na mo ni ma va ngo ni mbul binaka ni kinda ba ke teltinga ena kavi ni kuwa klani ramaru telanga na we kamuni na ni mai sota eh na nomuni tuko bolingo ke na maru tiki tiko na madha wani bosa bo ko biti tiku tak sartinga na sikanta bungo me na ngeli dava en singa vakaro wai ni ke tini singa wambote ni sa ramangu sa sartiko na leoni na the Fijian community en na VSA New Zealand na vaka vakarao na vuli meke na vuli sere na vika ke na vaka idhori tiko na vingar ngarave vaka vanua ke na vivu lang yeso na suriti mai mer na mai vulang indo kai na nonda be songo ke de sar ke na maro tiki tiko na singa ke viti ke na mada o talinga na mada na maro tiki kina na vunonda vosa vaka lo malangi nonda vosa vaka viti ia ke kande sa na maro tiki na mada ni vosa vaka viti menda Vosa sartiko vaka viti, da vosa sartiko vaka viti, ia. Aya, finako, finako vaka levo, munda ni thangi, kei nasi riva, ndau lomani, en pimi en Fiji, pamana viti. Ndau sam bulu finako vaina chapel, in bulu finako telanga ne mani sungu turanga, bulu finako saula rendindi. Kei kimi ni kesa rumba turanga kira mara, mo nindo ngiri mai, mo nindo vaka mbula tumandanga mai. Ni mbula, ni mbula finaka.

Olu ndua se rotlanga nini serapa ni bokrongo telesu na vital noeso ene i volamata na tango be pani ni PMN Fiji eh ene i volamata vinna ko vinna ko bale buna asemo vinna ka tingu mai ene ka vini ku to ka rotaki na vonua erto na boka ya do songu tiko kina no ka ndeni sana boka turang ora o ya na moni ti sanga kina tu siti moyongo ni kelima kina ko ono ni okotova erto na tiko ene manu Rewa Library. Ngona Hill Road, Manurewa, kwa wala kisaranga na Manurewa Townships in a South Mall, kipa kawa nindoronga tupaka wasa na South Mall, tiko ikia na Hill Road, tikina na Manurewa Library. Maina tini na mataka ina wana kloko, ina kavi ato na baka ato sangu tikina wekanda ni sana baka turanga ora. Ni kakuni ngule dhabu, ni tonga saratoka na runa singo ya manika lima kina ika ono ni okotova moni Tikena to city, minatin na kaloko, and na mataka. Or tono wekanda to ni sana waturanga, o lomaiviti, erna tiko hira, and a rona vonua, kena rotalanga na singa. Vukelul, mi wakasa kati wakito umanda, vukelulu, and the ra keo kalandi, aya may natini na mataka, ina vana kaloko na kavi, artono tiko, and a Pacifica Arts Center, number rua, Mount Lebanon Lane, Henderson. Oh, yeah. Pacific Arts Center. Tono tiko kia mina vuke lulu. Na ikavitu ni okotova. Mina tini na mataka ina vana kaloko ni akavi. Lotu levu. Tono tiko na theva kia okalandi. Mina walu. Ni visota na ikawalu ni okotova. Mina tini na mataka ina vana kaloko ni akavi. Ngori tono tiko na mangere arts center and tiko na tutuni sala na Bader Drive kina Ollie Avenue e Mangere. Ni taka muni na tonga andonu toka kakuni satu kuni ngana Mangere oni sana vita uvidi na Mangere Center Park sayang iki anga itha kina ndosongo na wakaruwai yo na nortono wakarita kita kata niling ortono bulu buli tiki tala tonga kisa sayang na sasama ibali sana ngono binang silang amuni na buli sasa voli imbe kina vei thaka thaka niling atale so Tona, may bakarita karto boli taka taltinga. May na zeba keo kalandi lotu levu na ikawalu. Ni singa ni volo akotawa, tini na mataka inavana kaloko ina akavi. Oya, ni taka ni rao ni na vitu kutuku ni taka talangayani. Ni kakuni ngule dhava, wakaruwa ibikenda wa kalandi, ibikenda wa kalandi, ena waka idhuritiko ena mangire Center Park, ndua wandua Robertson Road, maina viwa na kaloko ena mataka. Enda na ngolewa, mwutu tunapitha na serengo, menangai kati baki talanga ayani, au wambu tunyukimu ni talanga na waka talivoni roni ni Google, Pacific Language Weeks, ni Ministry for Pacific Peoples na nondato website, ni ngole sara na Language Weeks, o chani scroll tinga ni sana ngole sara mai in Fijian Language Week. Nimbulu mna katalanga, wiki kima mini tu walu na mai dhavu tika na singa mutaka wasa ngavulu ka walu na mba kira mai maro taka tikina na nandra singa kei tu walu waya na singa na nona matai saranga ni singa ni wula kotoba na wanu ni vina ka vi kim ni kena vi so ngu tale so oni na waka dharu tiko ena muni madha ongo ni mbula vinaka na madha awa ni kena maro taki na bosa waka viti na waka dharu tiko na teku mutiki tiku mena ikawa waya na singa tambu saranga ongo ina ikatini ni singa wakaro wa mingo ni okotawa vinako buka lebu bambuta ni sana lebu sartiko na VSA New Zealand kete sara o bambuta ni sana kilatiko na wunoni na ngwale kine voleka vina ina nomu ni tiko munila laki maruta kapate kira na luwe viti ena nomu ni ndo yesa ni koro na vi ngarangara vieso kina waka tasusua na vi Pagi maru tak iso, enak fakai dulu tiga nanum ni asa ni koro, vinaka serba kelihu. Waktu gua menanggai, gua pun nak tiki rute lenga, naviokani erovin garaviti kono Ministry for Pacific Peoples, vinaka kelihu Alfie, atalifo Prasad, kay Melanie Rayasi, vinaka kelihu kono naviokani, nikendo vaka waktu meni tutu, kono nikendo nomindo vaka dom bos tertinga, ena vi yakavi kade sara, ena vi madawa, mukan sara. Vei madhao tingona nondo sota kena vaka lili tingu meni tukutuku ni mbula vinaka o tingu esan
tananga ireny any na ve events izay ny ve kanisa.

0: ena nongo ni songo songo ni ngone ito kei mai viti oni sa tarakoro tungo nda sa mai tarakoro vata tungo e Aotearoa New Zealand sivino ono ena tini kawalo na miniti.
1: You're now listening to PMN Fiji.
0: Rosi ni kodama mendapak maruteki todo ko kina ena kam ni vakaruai ni vasata vakarumbuka nei karua ni singa ni vola o kotawa sampa ni vakata tonta kayo na ngona ni vola ni vola binaka ni mata binaka mai

e bona ba rong tiko mai ena ya kabi bina ka ni ko be ba mbol dal tinga ni kin no be vo se te ona live stream ni pmn.co.nz ni mbol bina ka mai ne te ni bor bor za bangani se matiko mai kina ena ya kabi bina ka yandai no mni ndanu bin garavi ngo el no turanga bi no bin garavi tiken weekenda mai ne vitu me da bona tin karo na kalo ken bon yandai nda ba bin bina ka veia ne mai tengi da kimba no bugu no bin garavi mai na tolo kina vitu a be ba mbol tiken weekend ni mbeka na se matiko mai vale na bon bina ka ni kwa weekend ni na se matiko mbeka mai na lo mani to lili ana buku ni suka tikum baka mena daka daka suka tikum baka ngole tikum se ngole tikum le daka daka ana buku ni an rambongi weke muni na ndrai batiko ni ngole tikum baka nando na bonu ana moni maza ongo ani takini na maru itik na mbula sakinda biki ke muni tal tinga yani wa mbula tikini biki anda and na kabi binaka endai ah nonte tu tu ngani programu ni na otingonda na rongoza ngai ndona rona sere ni otenda na rongoza tikuna non robosa tiko na nililini tambani obisa mai viti eh rusia te tunrabu na non robosa tiko berando ni vola tiko tuku pamada la taka tiko kwaya na bi banganga ya tiko no buku ni kena mai yali na wenga nga sen na kokin mai na na volt and ebal ni bile waye se ban the judicial department the super high court and then rongo ditu na nona vaka mazala ni otia and then rongo sa rani non ro mazala na turanga lili ni matin tu mai video se tiben rambuka and no buku ni ana sasanga ni kena sanga itika me paista ke parlamenti na na ya buni vaka bule wa bo se kona draft constitution arto vaka tu taka zake na constitutional review commission ya ena bol na kaloko non tanga una ni ya non da woni ngito dan ron dan vita no tikina ke ia ile stora ene buku ni nelal kai mena kor turanga dan ron ngode sina te wini ngola ne buku ni ron ni tutuk ni gitu mai banua ni tian dan ron ngode tal tiku sana be tutuk ni gitu eso dia na kalo kiran vita no tikina ke greg trailer ne buku ni tutu ni programu ni singa ke bi se fiji day kana poka zero tikina mangri center park and na katini ni singa sene singa poka rowai mengo ni gena na magitu mai ene be tutu ke zengor ne programu gore ena nonda ai tubu tubu se programu enam bongi benak kendai.

0: tar ngota tigana de moy ofa ali na serre isanandina sabotingo weekenda e bana miniti me wol kala ko nambong ibna kanin ko bong tigini barom buka karoni singa ni bulo ko tawa ronon dolo rosanga bul kaona ya marwa le buni tiko amal weekenda lo mini studio nambong ibna kanin ko e sona nonda bulangi arango le baka ya sartig mai nonda una via vaka politiko virto na marama ni batiki karto le batiki ni matilawlawan ni rwer na marama ni lmai bitiki kartiko politiko ngo e okalandi una via kerera una marama mero no pamadala tiki ro manda nambong ibna kanin ko
1: Naka na yadangunga o tarselendelai au maramangani naingani mbatiki lamai viti
2: Naka na yadangunga o merasini nrongdala au wabutumena yandan waturanga mai tabihuni ena koro buna kana vea buna me tabeuni
0: abina ka vale bu a ker ker ran in rota no ta kamanda nga na ina kini no muni nga de tik mayo kalandi
2: bina kana ina kisa nga ni ne mami ga vetik mayo kalandi ke mami ngore tik men in dena ngole ngale ni warita ki vaka vaka linga sena expo ke mami ba varu tik na vanua na tiki na waturanga mbatiki kwa nisa ribi ki mami tiku maina kabi mnani kuwa ki mami sa maro takutaka tiku nani mami ya tiku maina kabi mnaka ndindai
0: Vinaka, singa dha mneka ndou ya dha meikina
1: Kito se kele maina singa tambo mada sauti
0: Mbo sona puno ndo sasar sara rao kina nisa ngande rao kina
1: Iyo na singa nanua kito Wando train kita ngale sare na ferry.
0: Oh, tutaka wawati. Ndot ni tali taka tiko na numni sar sara waboki.
1: Kita maro tak sar wale mune to ngandi.
0: Ya, sambo sono puno kim do sabar tiki dagdag ni linga kina se sember. Se mena kay tiko buke do kan do na mada mingo.
1: Sember mena tiko wando kim mingo.
0: Wira kan do ni baro rongo. Na sabo so ti manda na rin ni na maka mer na reza ni do na wakarita katiko na marama mimba tiki.
1: Na imbenga na waiwai na sasa kena songa na tak ni linga lalai
0: go na imbenda do kile teni kina na marama mai batiki na na
1: bakandi
0: bili ya au kila ni mazao bize na mazao ngo kime mibita rungi taka tiko mpa kito manda baka mate lawa lawa sebe na puno kito rini kota miki na mendo na nito imbe ni batiki merendo tebu tu wana nito merendo lako mena vulang merendo reza ni tebu tu ike iyo kila asa ando saranga na puno kito sana rin li voli voli ya nikina rani dono nyuwe bambula birna warong tiku mai ngoi ni silanji patalaki ni mai ivanua mai biti
1: naka wabe bambula tiku ngani ibiti biki mdongana nguwale ndo tiku na sasbara Paka kina mai nakoro, nengani, keimanuko, kwa mbibinga binungu ya dhawari kiuchukangu minandi.
2: Binakau, tomando webhabili binakataka nakalo, kwe webhaka utitiku manaka binani kuwa. O webhabili binakataka talangana numdo stesini binakangu, ni rauni kitumbo suritituni kitumbo mai tiko na lomani numdo Lomaninga una baru tekingo ame kito me waritaka una vika kito kote tukmana kavina ni kuwa me mbale tatinga na ni mami songo na maram au na wako tukana nungo vanu ni bina kavir na nonda ratikungo ena vanu lebungo kalandi ke mami sabanu ni tu ni ke mami nali sota marota kana vika sabaru teki tu me ke mami nali ngarawayani Ena vanuan dinta kimi kimi nali wadorikina na vika me mbaleta na songo ena wadoriti kuna mazao miongo au vya wambula talitika ni virna nonda rabarote kumai na onolebo viti wambimbi ena vanu waturanga na tukino mbatiki au kero wango leti kuna niro wanu mivinaka ni na avuti kuna bima sulaki membeleta na laku laku mai ki mami wa marota ki mami wa bina bina kataka na nonra vito koni tiku mai. Ka vanu nui tu na tiki na bina ngone bina Congo. Ni na yalo tiku mai ni kito sali uta ka mengo. Ni na yalo tiku tala tiku mai ni na ndiwe kai ki mami se ni na itoka ni marama. Karena mai to mana tadi cunga mai na ilaku laku bina Congo.
0: Mata imba Congo ni nomro butu ki o kai ni silandi.
1: Sikai kini matai.
0: Kini matai. Oi. Iya. Dutal mba kena kani bebar itaka? Berni.
1: Wapini bina kalibunga, bina buwale okalandi. Nonra sulitu na kendra na mena. Mena rebe isinga na naito mai siko biti kwena buwale kitu tiku bulikina. Sa wapini bina kitalanga berantini wale. Kena matabi wekani ratiku buliku e okalandi.
0: Naka wale. Savani ni bina kitalitinga na pia men Fiji. Ni nangara bina kana itabi. Mebakana kene naki ni namungi ngole mai. Ni sila di bina kawale.
2: Naka.

0: Mito toya ena sere mbili mbili asibitingo bikenda na walu ena vitu na miniti. Ndaba bini binaka ni rau sa toko talitiko e ruta na marama merau na wakambula mandeni bikenda na ndoni varorongo ena mbongi binaka ni kuona kerenga merau wakambula ngaro wa madala teki rau kamerau kewakando na nritukutuku ni panu ni binaka bina numi veira na viveka ni binaka.
1: Naka waleo bewa madala teki unga wala kaleke na kawini kuwa tangko nga tarivosa ko te waswasa o maram ni waito nga nirai o wawa tia bumba tiki lo mabiti wabini mina na kabini ko ano bukan nom do stesen bina kongo o kalanti ni kitombo mituki na maram ni tiki nomba tiki ano bukan ni expo sa ko tonga mateki mam na maram ni mato tumai ano bukan ni kitombo mito ko me kito o madal ta kito ka kito wabini mina tacho nga nakalo bina kongo ena kabini ko ena nom do stesen bina kongo tomando ambule ni na korro ya bombatiki na ve pu val ke tsara ka kin berto na makumbungo to leono to ke ningo bombatiki na rto tutu tal nga kin ve ndo tra na makumbungo ti ko i na ronga na bosa se la itayate na bu val ve va ta me korua va ni na ta na kolumina kongo ti ni rto na sia matiko mai litiana na lube ngona lewa ti ngo i Australia asa matiko mai na bukun stesi mira kongo sa sar sar ti umbe kamai panu ni bina ktal ngabi ko enak kabina ni ku ka kini be yelina ti ko mai suba na bukuni te bada kadak pa mi ni ktal ngabi to na marama to ntam be to kan matani ka kabina ni ku ka kini be kam ni marama matangali pa mi bina ka kini na kabini ku bukun na muni bitin gomi to mi ti ko kini na kabina ni ku na bukuni stesi bina kongo na kwalivo
0: Naka, naka walebo.
2: Naka, na edhangu nga o akanisi bunatiko, o marama ni nasesara moturiki, o wawati mbatiki, koro mua, na tiki na mbatiki. O wabini binakataka na kalu, na kabini kuwa, ena bunua vevere, o maitukina na singini kuwa, singini tanrai, sa wabi na binaka kina walewe na kabin dintai. Wabi na binaka taka na mbula na weto koni ena kena rao me kito maindambe na weto kani ni maram ena tiki nombu tiki na kena ngarabi na expo ena madha o sakote mate kemami. Kemami wabi na binaka kina na nomini yalo binaka ena nomini vingomi kito merani kito mbu mai I wangataka na nomini stesini ungo ena kabinaka nikuwa. O panino ibinaka ena koro mua na lomani nungu bubale to na kome mua kaki na be roket sar na turang torin bau o kaki no irana leni wi koro mua na non rebito koni ena buku ni lako lako mai ena kena main karabi na itabi ke mami ba karabu tu mai na lomani ni mami tikina roki na miki mami bu mai I tiko ena kena karabi na expo ena lomani madha sako te mateke mami sabani ni vinaka verke sara na biakani na bubale na lomani bu nuo na kango kalandi wera na bubale rasulia na kenra kena menra wera era loma pata merau miki mami bu ya thamai na tumai na koru miki mami mai karabu na itabile bungo ena buku ni mami expo sabab ini bina ketak na non tu yal bina kena maram maram ni buat tikir tu tiku na lo mani bunu kalandi wah ini bina ketak na yal bina kena yal ni lo mana yal ni bedin gomi ena kabina kandin dai sabab ini bina ketak kem ni ena nomni selena nomni stesen bina kongo ena kabin dai rokin miketo main dai bi miketo bau wasi bida na kabe irna wekai kemami mai biti wakakina Weira na tikongo e o kalandi, sawa saka ya na kena lievu.
0: Yina kawa lievu. Ndonga nungu taro, rendo tano taka manda na vunuwa za vusa chitro sangande kina, watu kisona kani itali itaka ni sasara sarami kina.
1: Naka, pe kito nga namarama tikora na kabinani kuwa, kito wami minata ni sanga matai talani ngauna, kito mbutu ki o kalandi mai kina. Kito mbutu wami minata, kito mbutu na drain, lako ina vanua Delen burro burro kakin le la kusombe na no maningeli kabo be kito e kito ba bina kito be kito ndoro metal no takatunga e kito na le tini na mara malak tumingo me na kor sarnga me empati ki sarnga Wachinga mena mbutu somo tali tali na kaboi boi. Wuka mena wanga buka. Tausali ni mbawa kalani. Kwa kito ochikina kakwa kwa kito bae mni minataka. Na buku niwe kake ito ngarapa mena koro. Aratuku nga mena koro saya wuki mdo. Na koro nga na kaboi boi mbutu somo. Mata tarapa nga ndo sa wanda mena wanga liabu. Kena mata tarapa nga wanga buka. Kwa kito kito bae mni minakini kito mbawa wanda karana train. Kito laksar kito lewanda kana wanga mebaka nga chukongoi o kalandi na na ferry kita wabini minatan kita mewondo ketel ngana ferry baka ngana wondo fai ba mena koro koko kita wabini minak cokina na kabini kuwa ana bono ko kita sambo butuh karana marama kena liebu
2: semata ngana guno kita sa ngante bolikina na mata kani kuwa kita tiko ina moli ke kita mai katalau wa single bukina na singani kuwa abina bina ketaki na kena ngarabi na ya lubina kani tabi ena wa lomani pupale ena nandrto selena kenrto kena menrto merani kita mbo mai duru matalanga na mual na singa nikuwa kena lebu saka
0: bina kamale bina serta ramongo sarna num serti ini kina erna pupale rawar rongo tiki mai vidi betana kina ngo New Zealandi.

Mekene mbengana lo mtaratarti kwenye bukuni na expo kartona wakitabiti kwa kina na mara mani lo maiviti ngo mai na Pacific Arts Center mai Henderson ngo na rua Mount Lebanon Lane na singa bukelu lorto na tiko kina na kavito ni singa mene tini kina bana kaloko na kavi na singa lutu levu erto na tiko na Mengri Arts Center and na kona ni Better Drive watike na Only Avenue ngoe Mangre mai na tini ki na pana kaloko na tana watatara tiko mbea kathaba soe tierto na na takataka ni linga thaba soe tierto na pagare taka tiko ngoe ultike na imbe na sasa watike na na kato na na sau na pei takataka ni linga kede ni rene baka samataka erito sako titiko mene maramu nilo meiviti ngo karto na meba karahitaki na pakarahitaki tiko kina na na Art Center e rua mai Mangere watake na Pacific Art Center e Henderson toko rote kitali tinga yani na noro titiko tuku mebirito na yasana orai au te roa ena buku noro toporo karamu ni madhani wasa baka viti kana baka idhori tiko na singa monichi kena two city go and Manurewa Library na Vitu Hill Road and Manurewa arto na waka edhori tiku kina sona norto wa prokaramu wili tiku kina sona wekame mbaliti na ngone wataka kina birna itumbu tumbu zaka tiku sona na barita kita kaza kani linga talanga na showcase na zaka chiku kina watana kina na kena mbali tena bosa baga viti na buli zita li tinga kina go ena singa moni tikena tu siji kalima kena kaono ni singa ni vula tinga ngo October ya ena mazao mayongo

Ndari mwati tigana ndomo ndoto unu. Bunga ni wakenda veta tambu ena serike. Mere fina unsa. Sibi tingo vikenda na ziwa ena ruwa na kaloko. Vina kabale bubi ike muni nano. Ndani sema tigo maina mbongi vina kani kuwa. Au kila. Au watiko ngo be. Ngo ito kanyo beti ena mbongi ni kuwa. Arto ya thoma ena maramani la ni mbatiki. Talam busa sarana na program na bongi bina kani kuwa anda de ne kanta kilache ko mena walu kini jiwa anda wa vivi tiki na anda program ni anda wakrongo itu kutu ku mena beira rani gito ota ni rtona nama kiti kumbi kama ya Wellington na buku ni itu ni lalakai mena korto ranga na bongi kuwa keri boso titi kani me bukan ni rtoa sati ko na maramani lemai biti asamani sanga ni rau ni ati tiki na nonde tuku tuku ni gito en nambong ibu nak ni ko ya tali bukan dia buna warung ada nanor tu tala no na marama okela ni ya asotel tiko na lawa lawa ser na gaya sati kumai en moni mada wongo kami na gay tiko buti ko na nonra exhibition en singa moni ti ya okela ni dongo anda na nama kisar tiki na bukan lebu na lubi biti anda tiko wabu tingo ya kala hindi kena bibo no bale kata meda na lay saraba anda lebi to ko ni tu birto na marama anda lebi boli boli en buku ni beka era kota mai banua ya karuti ni singa ni bulo kotova na bulungo kotova ndo kele tikna nonda na bulo baka biti bula imbalolo lela ye ai banua sauti na teyuvi te tiku na ndalo na ngonongo na kawai vatike na via matome na uto tumbu na mborso so vatike na thangolaya seti kuna mboni viti kena makusoi mboni misi misi sobu sobu na tavola seta lenga na ndainga seso na puno ndo tukuna ndanga se ndendenga na marevo se ambiasa rayazo maibaka lebu na ndilio kena mbatika ziwa wakan reti rawa na vale mbaka nisa wole ksaratoka na vula idhangi lamba atika putalenga na batimba ba abate ke na taliwea ena sona bonua sa takina na mbalolo lele oya na bulongo bula oktoba akaruti ni singa ni kuwa oklando sarna amada o soso be kenda na amada o katumai ino tingonda na gairongo na be programu so abarote ki tu mena marote ki kina na amada o ni bosa baka viti abate ke ni singa ke viti ena amada o amayongo dadondre na kulkula pamarote ki kenda nbongi bina kadi kwani mbule bina ka bina ka bale bina siam tingu mai na PMN Fiji se pamana vite nbongi bina ka ndai nom ninda nbinga rabi elno turanga ibiu

ndamo ilia osbanya na serie na blame it on the rain sa sibiting weekend na di wain natin kabitu na miniti au kilani nangaw nangaw baka dhanga usara tiko na veya sana na veya tiki nangaw New Zealand na baka baka rao ni madhawa ni bosa baka biti watana kina na nonda baka baka rao tiko en kena maro taki na singa kei viti na katini ni singa ni vula Oktoba ya na vema mani zi wana mbogi ni kuwa kero na vita no tiku kina kei Greg Trail ka bito pata tiku kwa na prokaramu en buku ni kena maro taki na singa kei viti kana baka idhuri tiku na Mangere Center Park I am en Singapore way mayongo au kero na vita na tiki na vema mani zi wa en buku ni tubu tuba au zi oira na nabula ngindo kai na dhabu so ndara ni na maka me na tiko e na rara e na Mangere Center Park e na Singaparo e mayongo yo kila nabe ya say New Zealand waka thanga usari tinga na ngonuko na waka waka rau na buli meke na buli sere na waka ritake ni na kena buli ritiko na nonda itobo beira nonda dhorubo na waka thambo na we matangali na baka sanga na we kaka na so inda kila ite ni kina na ito okay na kia na madhawa ni baka idhoritu na we kake dhengo na madhawa katumai ka kito sabani ni vina katia ni nando ni venga rabi na PMN kena PMN Fiji ni nando na madhawa vina kabi kenda na buku ni nonda maru takatiko na nonda bosa na kena bosa takitiko na kena maru ruendi ni nda satu ya watumai iba nuwa wata lagi nana kena maru tiki tiko na singa kewi. Tinda kena nama kimai e na bima manizi wa kira na bita lono tiku kina bata kei Greg Trail e na buku ni bitu butuba e so oya.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Ndarangaza tikana ndo mondo na kampani ya nsere R&B ni tu samo tingo bikanda tini ka tolle miniti metini na kaloko na mbongi bina kanda tini na kaloko na ndo ni sere rongo tali taki maybe kemni ki bekemni na ndo la tinga kina na wani telefoni and nadingo mitika kina na ngiri na kera sere na bipo tini sere na mbongi bina ka endai ya ango nga eso na itubo tubo na perebei prokaramu eso kana baka idhoritiku ena bei ya saini islandi ena wuku ni kena maru tekitiko na madhawa ni vosa baka viti se wateke ina na kena maru tekitiko na singa kei viti abertu na ya sana orao au tero na onoto prokaramu na zivitiku mena kavani singa wayana singa moniti singa tambo mene singa tambo me adoba na kaono ni singo ya na singa tu city na baka authority kwa na manurewa library ngo na vitu hill road manurewa na norto program na baka tamba kindo tiko beira na na tamba ngone era zorbo ke na ngone la bat ke irne soli soli na baka mimi tiki tiko na buli di ni vosa baka viti mera rao ni ndondo we build their confidence in communicating in the Fijian language and na son ngito baka viti some traditional games na sere baka viti na na iyo mera baka madhala tiki ira baka viti kethe ya erna baka idhori tiko en manureo library en ngo ena singa teke butiko na norito programu ena singa tambu na singa mo nijike na tuisi jarto ni tiko en manureo library virtu na wekanda na Fiji Society mai Hamilton na teke butiki tiko ndola tiko na madhau ni vose baka viti ena ndo na lotu ena yakavi ni singa tambu na ikabani singa ni otia asana ngai teke buna non to programu na mbongi ni buke na to mbongi ni tu city o se tiano mbongi ni moniti na kalima ni singa na tabu di tiko kina na non to na Fiji Society of Hamilton Kids cookbook ango endo na ivola karatiko kina na be recipe se na zaka zaka ni kaka na so kaka na ndeke le tani kina na ito ke rao rao mer na rao talanga ni pakita bit kirkina ni sulsul ngo na tabu ditiko en mbongi ni amoniti na Oxford Street Community Hall mai Hamilton mai na lima na kaloko kina walu na kaloko en na singa tu siji chiku na nondra tau i tubutubo na turanga mai Hamilton en na buku ni kena zaka na na bakaritaki ni kena zaka na kukonda watana kina na kena baka bulilitiko na zaka sebu sebu beira nondra tarubou singa buke lulu na nondra tau singa na marama zaka tiko kina kani tubu sendi kau watana kina na na kena na imbe na nondra zaka imbe se na kena mbotani na imbe Matt Mending rasabisuri tita litunga na marama mei Hamilton weke muni nare niyadho yani niyadho ni baka leo lebo en mbongi ni buke lulu en Oxford Street Community Hall na singa lotu lebo en zaka tiko kina tona community event games night suri tiki tiko kina na vuba leto zoko en vuku ni na ngito na vengi to so but again big activities is so sarto na no buzitu na Fiji Society my Hamilton and na Fiji Day se kone katini ni singa arto na zaka chiki na dona Hamilton sevens rugby tournament na volleyball tournament zaka tiku kina my Hamilton eh na Fiji Language Week mini games Hamilton to talk about in orto program my Hamilton singa tambo na katini kando ni singa zaka talikina na mena song tiki kinto talang lotu mena song tiki na namadha ni bose baka biti ala tiki talang angono rato programu mena Palmerston North Fijian community lebu sar tiko na norto itubu tuba tiki bu tiko na baka rewa kuila en na singa tambu kana baka idhori tiko en na library na square go e my Palmerston North ka sanangai bei tartara bisumbiani singa monichi sanangai zakatiko na norto wa abengarangara bi na buku ni kenanga ndola tiko na madani bose baga biti chiko sona programu mera narna ok tal tinga miki no irana na nonda tutu ke na bumbu mera na mei a bosa beir na solisoli ara talano na buku ni bei karala kuduruma mai nonda na nonda tumbu zaki mai na kena wasei tiko na nonda tala noa beir na nonda solisoli ya na baka dur tiko mai Palmerston North tiko tala na singa erna marama erna bakarita ki zaka zaka ni linga kina na beka karna baka madala tala tala nga beir na navulangi na na be na kena na inaki se the cultural significance ni zaka zaka ni linga so kartona bakarita katiko na marama mai Palmerston North Northland community how klani chikuna itubutuba bertou na singa barumbuka baruwai but kena singa tambu adaka tikuna sports and family fun day go and abaka idori bertou fangare na baka idona singa barumbuka na baka idori tiko na St John's lounge go and dona language theory day na zaka zaka nilinga baka biti na ochi asa na zaka chikuna sports day go na baka idori tiko na singa baruwai na otaika sports park fangare ngay singa tambu lotu tika tiki na lotu ni baka vini binaka kana baka idhuri tiko na St. John's Golden Church mai fangare en tolu na kaloko en ayakabi berito mai wanganui na Lao Fijian Trust tiko na nono tui tubutuba nandola tika na madha ni bose baka viti nandua na lotu hena singa tambu na ayakabi ni singa tambu ni singa monichi na baka idhuri tiko kina na na non rabuli de tiko irna na bakati kuna workshop irna participants na non rabaka madala tekira bakka biti na yavandra na non rakorom na non matangali non tokotok non ria busa na tikina na non ra idabuti na non ra ika na manu manu na non rakau na beka kede irna buli de tiko na singa moniti mai wanga nui singa tu siji chikuna ituba tuba na buku ni kena kila ini topo baga biti eso menda dando numeriki menda numeriki latiko na isoli soli na buke lulu na zaka zaka ni linga na lotu lebu tiko ni tubu tubu ni kena bulidi na sere na meke na wudu baga baka ita okay na singa baka rombuka zaka chuka kena na oratory contest na visibi na speech or na isoli soli ngo baka tamba kinto tiko beira na ngone buli na Luvenda mai na kalasi tolu mea thabu sara na year 13 watike na Singapore wai na nonra nangai songo tiko na nonra tau celebration mai wanganui na ndua na songo lebu kame na maru teki tiki kina na singa KVT orto mai na Bay of Plenty nonra tau prokaramu ngara tau dhiu tuba na katu me dona dola tiko na lotu na mbongi ni singa tambu na tauranga Wesley Church na mendola tikina na madha ni bose baga biti berto en moni chikina two city two day program ame baka tamba gindo tiko beru na isoli soli na buku nga ni bose baga biti na beka iso na bose baga biti en tandaura ni bose takai na bei singa wabu ke vale se kore ni vuli se batikira na nonra i zamba watala kina chiku na itubutuba beira na itamba ngone na buku ni kina la bulidi na beitobo sobo kapanua andando kila itanikina na itokei watike na kena na singa barombuka na ndo chikuna community event na meke na baka idhori kina na baka raitaki kina na pengarangare baka ponua erna baka itabisa ratinga kina o ira na isoli soli mervirito i Queenstown uklando talitinga na amadha ososo berito mai Queenstown na Queenstown Fijian Community Charitable Trust lebu tiko na nondato prokaramu ena loma ni mazawa teke butiko na ndona lotu ena ya kabini singa tambu ni otia saranangai visit ndo zakatiko na workshop lebu tiko na ena singa moniti tu city iyo na lebo tiko na buli tona taka buli tiko ba lebo ba kumbi mbi tiko berna nando soli soli wati kai ira na lebo noa era bina kata mer na tiko ni kina ba kumbi na kumbi ba kumbi mbi tiko na kena buli tiko na nanda bo sa patala kina na nanda ito bo oba kabiti ando buli bina kana barong tiko mai na Hibiscus Coast na Fijian community kibi kem do mai orewa ifanga paro ando buli bina kau klani osos tal tiko arito kuno mdo program lebo tiko kuno mdo ituba tuba ba kumbi mbi na kena maru te kitiko na beka membele ti kenda ni toke na non ta bosa arto ndo ti kuno to perkara mongo buli ti kena benga ranga rebe ko banua na tali su za kitiko na kari new beira na non ta zorbo kena ngone le ta kina ni soli soli ta tala na paka sanga kena kari mbilo ni angona sandi na totoka a lotu ni ndola ni madha ni bosa paka viti angova na Fiji Media Networks e Aotearoa Wana pakai zoritiko na New Life Wesleyan na tina koloko na mataglilay. Ngobi kem ni imbe akana pangaratiko. Na batatarotiko kem kando na punuwa ni reni ngoli kina. Moni na lei lotu, ne lotu ene buku ni kena nandola. Na madha ni bose pagabiti nduango en New Life Wesleyan. Na Great North Road e Henderson. Witu na koloko ene kabi na takatiki kena ndona lotu. Membala titiko na non rambogi na ngone mer na baka madala tikira na ngona non rambogi tubutubu chukurutu na Fiji Media Networks ndua ya na bitu na kaloka na moniti ya na singa tambu na tina kaloka na mataka na lotu ni ndola ni madha ni bosa baka biti beki ndabaki ngona baka hithuritiko na tina kaloka na mataglai New Life Wesleyan Church and 333 Great North Road na singa moniti tiko na non rapro karamu na soli soli tu siti non rapro karamu na marama karto na tiko talanga kina mai na Mount Lebanon lei norto na marama ni lomai viti na buku ni zaka ni linga ngwa na buku norto lei na ibarite ki zaka ni linga kina karna lei po iwe sei talanga na nonra na sharing eh? Encourage na sharing of knowledge between the generations nona itubutubu binaka arto waru takatiko na wakanda na Fiji Media Networks e Aotearoa pakatana na singa buke lulu non-resinga na tambangwane buke lulu kena lotu lebu non-resinga tiko na tambangwane lebu tiko na programu membaleta na sulu kena na seri kena meke na weka membaleta na non-resulu-sulu watala kena na bengarangarabi eba kapanua Verto mai tarfiti Fijian community lebu sarti kono nto por karamu teke bute na bambimbi teke tinga verne sul soli na nonra buak baka buliti tiko na bosa baka viti matalakina na itobo kenei baka rau a baka panoa. E ai sona vera na songo se na community Fijian community as artiko na non program vekito karna o da kapatiko na buku ni tubu tubu sor na baki te vidi kirti ki ni busi tiao e na madani busi baka biti asang ningo le deberto na vekan ko mai weiroa kla weiroa ngo sangai mateni ngo na merto na da kapaba community na ken maro te ki na singa ke viti na singa parwai karna baki te vidi sarti ngaki no ir ni soli soli erto na baki te vidi ko na zorbo na buku ni bengkarang karena apa kebenua itu tiga non rebu langin tokai karena itu nih baik tapi saya cengah kini orang ni sulit sulit saya rebu liti kani enak bisa nama dah orang gua buku ni beka mer napa kita tapi tak kira kini tetap apa kau ini tetap apa beli kan tetap kere reza nabe ya sasang eso nabe tu tu eso satiko enak buku ngani kena maru tiga tiga nama dah ni bos apa biti berarti kena singa kebiti enak nama dah orang gua Tamu itu nombor yang nozo sambo naita isa singa bukan pekan ibarum bukan konon rumbungin naita sampai di total naita anggota umbul lebih nakal.

andarong ada tika nanti mo itewita anda ko nambaw tarua en sereke losana to samay nandi sa sibitingo bikenda na tini en rosanga bulu katolu na miniti bebe wana numi taleani en nabuku ni tubutuwa ni kena marotaki ni singa kibiti ngo bikenda ya okalandi kana baka zoriti kwa na Mangri Center Park na Mangri Center Park we kenda na tiko wa bukingo ya kalandi kena pipo noe pole kata na tiko kino iso na marama maina Fiji Craft Association erto le roto ni le limu sanga bule rala kutiko maimera maipo karita kitha kathaka ni linga erna bule bule teki tiko karna bule teki kathaka ni linga tiko na Mangri Center Park en maza to zoko bata maki na singa paruai na singa na maru teki tiko na singa KBT amepo katiko ntiko Greg Trail en ando tiko na Sevens Tournament en apaka zori tali tinga na rara na seni bunu na zaka tika kina na na Fiji Day celebrations erto na tika kina ndoni lao lao na immigration na Fiji immigration na buku ni kina na zaka passport ndoni lao lao mai berto na Fiji elections office na buku ni zaka na voter registration anonda bula ni doka itiko na minister ni policing mai video e wane na velo ruane tiko tala kina na minister for Pacific peoples ngoya kalandi Paul Goldsmith weekenda na tiko ngoya kalandi ngoya sona kanda ni nana makitiko kina emenda na lei reitha en kena maro tikitiko na Fiji Day en Eokalandi kana baka izoritiko na Mangri Center Park en singa varuai mayongo yana serta rabango ando sabote itike ni kina Greg Trail watikira tono no mundo ilawa lawa wike muni na komiti ni mbita watikiko na itubutuba ni prokaramu memba leta na nonda na maro tikitiko na Fiji Day celebrations kula nisaka ni kara rawa lebu na kena na zakazaka itu na buku ni kena mbio wata na prokaramu ya na sirita rabi ngono sabote itika ni kena na mbongi binaka nda ina mando tono seni bunga ndamu ni na batu sila na sere lengun reo ni mbulu binaka vale mbuna siyama tiku maine PMN Fiji na mbongi binaka nda ina

Vosa mai tumaha na serea mai vei sere sere misa tinka nda tiku na kaloko e na mbongi vina ka endai vina ka vale bubi ke muni na sema tiku mai na varonga tiku mai en avata vata vina ka ngoni pia men Fiji en na mbongi vina ka nikua ke wakani the lata na neto avitalo na tiko kertou na amarama ni mbatiki ar mai ngande buli tiku en na studio na mbongi vina ka nikua arani ni saraba ka rongo dhirtou en na neto ui vata vata sen na androni vya vana vola mata na mbongi vina ka nikua na PMN Fiji sa toka kina na nito vitala nova ti kerto wa le ono na marama nyumba tiki karto mi tiko rao ena studio na mbongi vina ka ndai rito ngande tu marito mi talo taka tiko norto sanga ngande baka ndo mi New Zealand abarta ki tiko norto baka vina vina ka nopuku norto mi tiko rao batikena norto sa baka baka rao tiko en nopuku ni baka rita ki zaka zaka nilinga en a mother wa a mayongo beto karo taka tangani rito na baka rita ki zaka zaka nilinga tiko mai na Singapore ke lulu en Pacific Arts Center go na rua Mount Lebanon Lane mai Henderson teka buti kuna tina kaloko na matakali lai en na Singalo tu lebu horito na parite kisa kasa kani linga na Mangere Arts Center go na corner of Bader Drive and Only Avenue he Mangere go mene tina kaloko kina pana kaloko na kabi ana zakati kuna meke sona itala noa tiku tala kina sona na vuli teki kakana na zakati kina lakatala tinga na parite kisa kasa kani linga na imbe na sasa abati kina bunga tale na beza kasa kani linga iso ertou sa vakarou takatou mai kartou kotitika mai na marama ni era na marama ni lume viti rota ni ndona nrau vasanga bulu ka rua keza wala katika ni ndona nrau lume sanga bulu na marama kara na tiko boli o kalandia na maza omeongo so sara tiko mai sara laka tiko mai so sara laka mena singa tambu sa ochi so sara nge lako lako tiko mingo so mena lako tala mena mwoni maza ongo rau wala katika ni ndona nrau lume sanga bulu kartou le lume sanga bulu tala na marama mai na crafts Fiji Crafts Association kartona tiko talanga na parte ki zaka zaka nilinga kana baka zori tiko na Mangere Center Park tiko mwai na moniti ni maza umengo Punga sarabi kenda klana na tana na maki tiko kina menta na le saraba da le voli voli koe na baka levu na silini na buku ni le voli na nonra ezaka zaka nilinga na marama mai vanua na siri tarabongo anda saboti tiko kina na vale mai my One Tree Hill we tasai bet ke nambuna rombola vena ka bena ka le buna sema tiko mena bongi vena ka ni ko and sa no mitike na serta ra bongo tala ke na verto no vitamani o madi o mbui va te kerto ni soli soli and sa no mital tinga na serta ra bongo na bongi vena ka ni ko sanga ni ngola de biro na we ka ni rona turanga rua o tamai mendi va te ke tamai mere turanga to va tan rombola vena ka kerker me va sisi na ibona turanga ni ngongoria and ro sambo le binaka a ser tarapongo ndo sana no mitel tinga en kina en bongi binaka ndai

moi ser ser bien ser no guia la ala sabo tengo weekend wall the minute me tini karua na kaloko na bongi binaka ndai na ser tal ngaya sana me sabo tiken ko bin karabi na bongi binaka ni ko asingi tike boli bat ke ya na bongi ndai yo maramatau o oli bien bol tengili na ndana no mi ko tal tinga na bongi binaka ndai be ba bin binaka tiken bi kemni na sema tiko mai na bita ko ni binaka tiko mai na bata bata binaka ko na bongi binaka ni ko be kemni na ngiri tiko mai na kere sere na be botai na sere na kabalebo na bita ko ni tiko na sema tiko mai na bata bata binaka ko ni PMN Fiji na bongi binaka ni ko kito sabano ni binaka tigani na bengarabi ni PMN Fiji ke na pama na na buku ni non the mother ni bosa baka bita kana tiko bita kiti na singa tambongo be kenda kenda sara ni nando na mother binaka be kenda na non the bita raki nda be stare baka be kani nda baka bulu bulu tak tali tiko na non da itobo baka biti na na itobo nda kila itani kina na itoke ka baka nuni binaka tali tiko ani na buku ni be itabi so nda na be baka itabi tiki kenda tiko kina na buku ni mother wa ni bosa baka biti me da non da ngon kataraba nda ngeme so tali kine ke nda be lo mani baka lebu ni temo de tokamanda.

e lapusi ma lahi ruasi Broadcast Standards Authority e oval oo follow on siav siav von ni secure si website is bsa.govt.nz tini tini e katwafrasi ni pangu ekte tir kopla na e laluani teren ronghul e av ngarue kamatam iteronit ni ngarue ti is ha soko.

0: ko e polokala mama pute malau.
1: Malo pe ko e polokala mama pute ni aho tokonaki ko hono tolu o okatopa wa noa wa ano pe a kwa uri nda manu ato o kufahoa kai ki kakato ai team he pongpongini te vita kula hilahe ngai fatongia i he he tau nofo pe a ko ia kapa o kia hato hitapu i hena pe te mofi kau mai ka utawa o mai ai polokala mani ki hono lau e tohi tapu whakawa fo ou, ai e koe ua korinto vahe tolu. Koe, koe konga tohia o e ahoni, ko toa peo e vahe, ai e okwe esia e hongfurutupu, taha valu, pea okwe taha pea e, e ulu i tohi o e ahoni. E. Ka koe e kainga koe program fo koe ni, o ku ikai koe, koe lau peo e tohi tapu, ka koe ko ngā ue whakamaman lahi e nia, o klo tonga kawai e ngai whanua mamani, ki hono whakatolonga, pe am hono puke puke, o e rea tu whanua, ai whanua. Ai e ko tau whanua, ai e ko tonga, o kia e tau rea, pe a ko e rea whakatonga, o ku whakakalakalasia, ko e rea tu whanua. Ai e ko whanua ia, na e tupu mei ai, pe a to ton ke mo ui ai e rea ko ia. Iai mo e rea whakaniwa whoou, ai o kei whakerea whaka ubea, o ku kai ngā ofi o pitoe mo rea whaka niwa whao. Pea katoe whewe, koe anga tu ai ngai whonua, o ku ofi o pitoe niwa whao ia ki ubea. Ofi ngai ki ubea he ne ofi mai koe ki tonga. Pea koe ia o ku whewhia ai tu ngā whirimatoa koe ni. Ke ngā ue ake e fu ngā ue, na e wha tatake Stephen tu ilau tāla, pa mai kai ngā niwa whao, ka kau whai ako, kau whai whekau, ka kai, na nau whai ngai ngā ue aonga he tau no fo. A wiki pehe kai ki aonga e tau ngāwe e tau tolu. Kai he nau whae ngahi ngāwe koe ni. Na nau ngāwe ake e nau rea whakaniwa. Pe nau tue poto pehe rea whakatonga. Pe nau tue lava rea whakapapalangi. Pe koi a e tohi tapu o mau ngāwe aki. Ko uhi ko he rea whakaniwa fo ou heni. O koe ki ngata pehe ne kakatoka o toe koloa. Pe a kakano, pe a uhinga maarie. Pe a maua i a konaki, ma ai loto o i kakai koe ni hangi ko ki mau tolu. Pa mok tau tolo o tau tui ki he o tua mo ui. Pea, i he tau whai e mea koe ni koe lotu, ngau e ake ai tohi ke lau, kamata ke atā e tau whakakau kau. Pea, kai ke toi opoposia e tau wakai mo e tau sio. Pea, whakauhinga whoke mea koe o tau lau, ki he tau mo ui ko hui ke mauai hatokoni, ke mamaloa e whanonga. Pea, hine pehe,